sige, kapal anak ka lang, diukop niya. Nyamin na tulong lawan dewa niya. Adi kapal anak, di bawah niya, kukosa niya man yan. Di bawah niya, astanggi kukos, astanggi. Ay kapal niya, sultan aliudin.